kuriga faitatted kura haluga haqqu gatuga kale faanang ekhlaang e foi ebahi kirit quran bawa levi adi taurata injilu es bawa levi

Affam, vi har handambata vana bada zal sa vo. Mithing akur kiyaruga kuda kuda ko do beran nukuna vani. Erum adu tafatu vani. Inge, mehenu niyam zal badal vegen dani zayaka. Inge, ehma kuda ko do nerifa kya. Den, saves kuda ko do nerim vani ehenu ni badal vegen dani sinaka. Do, ema akuru enga kurani akuru badal vege nu anedo e guruan ga liye fayat ga liye fo na akuru kiyamani nge rangala visna kiya.